Lalpa i one ma min ko na chukashia ti hla kan ngai thak tak non sa tu kha sil hming moi ani tuna chuan Dorothy lal ding zeli zai kan ngai thla anga anung kashia ti hla ron sang

Isuan ni ikadu uzok di ilagan nga ilhak taklan sa tukha na rimsa nga bete ya. Ani, pati ang fag na ilagan nga ilaho meka niya to na at suan sila ming moizay kan nga ilavele ang nga kaumangin kalaukal di ilaron sa ang.

0: tunjung kutin thokte tan ti huna chuan thu chini kan ngai tha anga amasa in thlai rep siam tu pilal chhuam lian ni phai ruang kayami kan radio palaina komna hilo ngai tha ang
1: ngai thatu te chibai ule he kabula hianin lal chhuam yani te chhuami haoma e anni hi phai ruang kai achanga ron kal hani a an bi ani hi an group a te engtiang inge an function tan te tin tuna hian engen zora an hok puiem sarasphere hi ti te kanin zot ve don ani amasa in chibai le te chhuam
2: ole chibai le
1: hey sarasphere hian kan han fan kwal vel hianin zuara te tin mi pui local te pon nuam kan ti tangi kan sha a lok te po an ti tlang in kan sha a I azuar te lampon anin shal chat thu te han so ya ma sabera chuanin khalam pang khachu na kina kan la in zo tho tura nga ila self help group itel na te khami chung chang khami han shil phot lang
2: e ke hi lal ruang a self lal ruang a self help group phai ruang kai vo nuaya e secretary in ko meka kan group hi khakhata voi khathi committee pangai kan ne chumi ba ka chuanin in hmu khom hi I kartin hian sunday ya kan in hmu khoma tin chuta chuanin tholom cheng som ang somni angte kan keng khom thina tiang chu I kan eng lo dan tlang pui
3: member in zam
2: member hi atira khanin som kan oma amai ro chu panni hi khodangan omta ka wang khanin e until talawa tuna hian member pariat kan ni
1: ani le nang in group patel howler rang group patel how chu chian tenge india chung khatenge kan zot sit deu se ma
2: mishang shang e chian te po kan ni chuang lo self help group a tui I tiang ho ka hei member kan ni zong khom chin ani chu mo thing tlang e lam hei thing tlang tha thok deu kan nya I mi chi shang shang kan ni chu a then chu tar lam pang deu te a then nula yang te kha kan ni noi mei
1: ani chu ani le in lung rual na inge a cha em khalam pang te kha han in zot chik le la
2: kan in lung rual na hi a cha kho pa hei in mu khom em em om thei la pon sunday a hi chan ti tur neu neu kan lo nei ta chu ta chuan in in mu khom em em hat ngai lo po in tholom hi chu han tho khom ve la chuan kan kal dar le mei don ya kan tia ti khan hei tholom te kan la kha tia kha chong kan in lung rual
1: acha chu e ti chuan in hei tu na hian install a hian kan ron leng lu ta hei eng eng moni a thil zor hi chang chang hi kan han muwa eng e in in sorbing na deu big ni a nang ma big itel na group lampang ten eng lampang e in ti deu ber chin a in sorbing na big khami shi latin tu na in ron ken te poi han soi shim shim mala poi lo
2: ke mani phai ruang hi e ke mani group big ang khan lal ruang a ang khan kan ron kal lo ta phai ruang kai vo top ang khan kan ron kal ta ni chu ta chuan in e kan ron ken khachu zufang anita ei tlem kan soi zau deu lok deu lok anga ni kumla ma khanin I zufang siam tur khanin min ti ni chu khosang sanga tang khan chuan phairang kai tang po khanin tlem

0: minlo se palpua a ti tur kan siat hian keima ni kan chung te le kan khotlang kan veng him the ani khongai takin he thu hi ichen omla cheve lo te te na shildar vela kan khotlang alo him jok nan nang le ke hi i thok tlang ang u
1: tuna kan ngai thak ta kha uya shilan chua dan le enkol dan ti tu puyania aron soitu kha doctor lutlan kimi zautla aizolami ani.

0: ora tu boi rip tak takan or ani kha mnf pa ri shroi tu ta hian an thain hil ma vio mai chu ba ka mnf shroi tu ta in ram na thung an saka ang hiala an soi or hi chu a fu chi alo mi pui saka zok ani ti an pom ma fu ang eng po ni se kan political party le politician te hian mizoram a rem na lo thain ni rem na ni hi politics khan atan mang to lo sela ti hi du tu samani mizoram mi pui du dan ang rem na hi siam ani a mizomi pui thop na hmulo se mnf roidu te po khan khatiang ramna thuthlum kha anjiak theilawang ti hi achianga pulal denga su eng takin duthu samni lo ma se ramna kan ne ta hi alom oma ramna kan ne rem changa mang hian hmason na na kan thok thei to ani zalena solin ral thum hi le kan ni a mitam takin nun an chana tam tak ram tui le lovin anam zui ti kan thri a chung ko tam takin luon suna chhetna le torna na satak athleng ani chumi hun alo topa remna le mona tlon tling alo om theina ta na remna ni lom the kan om hi lomna chang hriang u kan ram chanchina ni poimu tak ni reng tur hi limle lom taka lom kum tin turin tuna tang chun inbo se tong hiang
1: hi akashwani aizol ni darzaril minute nga ania zairimoi hun kan manga nga tun tuma hian priscilla fanai le johan aizalmal somate an zaido namasabratan ahera chuak ngeyang ti hla johan aizalmal somasak ilongai thang u

0: Kadu ay sam di lagan nga ilhak ta ron sa tuga johan eits lan na so ma ani a chuti zong chu tun chuma zair moi hun kan man ho thei chu lo ni ta a kashfani ay zola changa puan chu ani
1: tidam thelo shikpai turin man hel su wandoi wang a in du khan swal wanga hiv aids kai an tamzok ruilo la film khurla hiv chu ama in om tiro Shing nun zin ko nga positive la, HIV AIDS laka low negative ang cheti hi, sinut social front, so mitse ani e.

Du lai ti hla kan ngai thak tak ron sa tu kha Josephine lal ram eng hi ani zair moi hun kan mang me kan ya tu na cha Rebecca lal lom sang zai kan ngai thave le anga jin kong ti hla arun sa ang

Ibelpon ti hlathiam ta karon sa tukha Josephine Lelram engi ani tuna chuan Rebecca Lalom sangin katle zolo ti hlasa kan ngai tha anga ti chuan lalun kengan kamangai che ti hla sa kan ngai thak chhun som donani tunai lo ngai thang u

rate chat deuh boka wangin support price pek tur hina sa takin atlanyama chengwei bel se som serial pek ani don ti asoi chuti zong chu chanchin langsar zwal kan ngai thak thei ania akashvani aizol changa pon chwa ani hehi akashvani aizol ani zaidam moi hun kan nau thleng le ta tunchum huna hian dorpui veng tharwai mezai pol kanan branch ymzi pol le mze headquarters zaipol te hlare moi tak tak kan ngai thadon ani kan ngai thlang masak beratan dorpui veng tharwai mezai pol ten lungtin rual pui turin ti hlan remi lo ngai thlang o

thiam taka tunge ding jawang le ti hlaron satu te kha da sunbeams te anni tuna chuan messiah singers chizai kan ngai thave thunganga thina lui pui thim ti hla anun sang

Messiah singers cha zai kan ngai thak tak kha thina lui pui thim ti hla ani ole tuna chuan jeslaviten lalpa to torotari khunin ti hlan sakilaw ngai thang u.

0: sa te alo cha an ri na te alo cha an lo sang cha ak tu wang chuan kum som te kum kwa te po thian nei to ma se kum riat ai ma ne e ro hi chu ala dik lo he engi mo fel lo wang ani the ya a ma lu tu kan te ma se kum ri kum kwa ve la kha chuan in e an an nei ve photo me ma se atlang pui thu chuan kum som pakhat bor vel chu ala ni tho
1: ye heng te hi he a engi mo thil mak deuh han ti le han lo thon na te hi om ve theya khatianga khanin khami ka shat na sak ber kha an chak om deu katia tin he me chya te na tun lai ya chon kan boy pu mm chu i eng ting ye he kan shat yam tlang lo the dan tu chon chu la bok om ti te a chi kong a bok om ti te ni he mi bok om kan ti chin anga hi i a chena hi chuanin me chadam te kina an nei te hi chu a lo om lo he chu te an ti a chen chu zai ngai te ke mani a pui han khoi the mm lo le pui han khoi le the deu te kha oma khami enge a ami zo tong kan sha thiam tlang lo the dan tu khan kan zot me anga kan chu te mo kan chi kong te mo a bo kum kan ti chin ang ho hi i eng tin nge heng te hi kan nei ti mai la me cha i chen khat tun la ya hi chon nei hi he because te kan han ti mai si ste kan ta ka tyang nei ti wel kha han ti ti ho po han an tam khop me ya heng te hi kan kan tak sa kan in enko dan wang nge ni a kha tyang kan lo nei na sana kha
0: kha kha poi mo khop me he na reng reng a hian in soi thiam hi hara azir ve lo tan chuan i soi nang chuan chang de ni ron soi chul bok le chikung chibom bok i ron ti ta ma se kandam lo te po hia tam zo ke chu i chumi khami chu kani chul bok kani thina ti ten an ron soi ta inge bok khuila inge bok te hian an che chiang lo ani i ma ta khan a poi mo ber chu chul le chibom kha soi pol lo turanya asan nanya nanna aompon asang dei anita chul kan anti deu chi chon he nau nau kan pai nau omna le thi lo chuan na hi ani deuta chon chi bom chu kan chi lo chuan anita sira pani kan ne chul la ya omta ta chonin chul in pui bik ti ta ila khamia bo kha chu chi sang sanga omtheya e kumalo tam deu hianin bok omna chance kha lo sanga an soidan chuan kum som thum chung lama hi chuan me chia za som ni hianin e chul bok ti meang fibroid kan ti amo fibroid kan ti ta chul bok lo om lo chi hi za som ni line kan ni ni thena lian dewa thena te dewa a chenin mi ati boya chen chu an shemia lo lian pui lo pai reng te pon om ve boka chu chu chul bok a chu anita ta chan chul bo khichu a alen vak lo le boina siam lo cha alom lo kan ti tlang puya kha to ka he chui zui zeu zeu kha ni me ta ma se chibo me ro hi chu e kan sui non le lo nga chul bok te khan chul in pui bo kha chu kan ser na cancer du lem lo cancer thailo chuti la do ta nyanga sang khata pakhat vel chaw ni ta a chan sa sang lo ni chumo ma se chibom ve thung ro hi chu abo ko om chanin I la om lo tam tak om ralin chibom bo ki chu tlemin cancer na chan san sang ani I chi sang sang om ta I a cell type ati mur type a zir khan ta chanin 10% te za som ni te sang ta chu wang cha kan ngai pui mo de vut thi na khang ho kha chu e khata khan in then kha chu lo om lo chi entinan me cha chu thlatin thian lo nei ta chuan chi kha alo thang ve zel ani ta khan in chi kha som panga som ni vel thla kan thi nei chan tir hian in an ron thang chawa ta chan pakhat alo thang fal bik ta ta khan khami kha chi a chua ka an rai thai hun lai lo ni ta khami chi chuak nuwa khan a cha chan tui pa in hei ti ultrasound te khati hun la ta lo ti tai la chanin chibom bok ti ang chi te pon om ve the boka functional cyst kan tia khang kha chu he thi nei le huna ke le mei theite khatyang ang khan I tun lai a hian kan khol te thato thil te kan mu tha kan in entir jing ve te lik to boka kan mu ve zung zung la om lem lo po la om te po chu ta tak chanin I thiar thiam chu angai khop mei
1: ngai tha han ngai tha ringo chi chu ni bik lo
0: ni chuang lo
1: kha ta khan mo kan zo du chu he I nam chang kan zo kan ti meyang a he tiang chi de hi chu regular check up te hi an war mm a he mi a me chalam ni kher lawa po ha te mit eng eng kim kha chu chu mi zo hi chuan in tu na po hian a kan tin chau chan na sa ve mm to tho na chungin eng tianga zingin nge kha ti ang te po kha chu in check ngai ring te kha kan lo ni ve ta a eng tianga zingin nge hanin entir atul entir nan chu alo na mi alo ke ma ti har sat na lo om mi alo te po kha lo ni ta se in check up shim shim te kha kan mamu ve thawem
0: ni he annual check up kumtin voi khatal hanin check up thei chu puitling to tan chon na chakop meya tena bik takin chibom chibom bok ti bi ka khan sui le taila chung chung kwa in he chibom cancer te mo no te cancer te bik takin chung kwa in thla chon the de ule kanita I chia a pai the de oni wang khan kha tia kan chung kwa a te kan unao kan for kan lai zon te kan nu te kan ni te mo an nei ani phe chan in I regular le zo la in khat chu a tha a ma se in soi sel lem lo na nei lo kal hi kan har sat khop me ya I kum somli china hi chuanin sarkar po hianin kumtin check up tur ati ta akan performance appraisal report ayan kan submit nge nge ngai ta khatya ang kha kumalo tam chho kha chuanin ti theitan chuanin ti chu a tha
1: ani le e kha cancer te po kan han soi thleng ta nu te cancer te chu cancer te hi me cha chu in van nia ti te hi om chin ta he pai dei the ni a tian ti a ma singin mi zo wa hianin enge kan din hmun I kan tam riau tho hian asia ta ti mai ti ang chu eng tin nge ke ma ni kha kan lo in I chu in entir te kha chu ani lu tuk ta kha ti anga khan eng tin nge ke ma ni kan lo in alert the anga eng tin nge kan lo in rin hel om ang khan eng tin nge kan lo om ti te kha sha ta cha kum
0: o ani e poimo lu tuk kha kha nu te hi chu a ul sam lu tuk ma ni in check up I thine hlim tir hianin thine zo hlim hian nu te hi anem tha a nu te lian de o te de utan pon mo ta chan dar thalang ma in ena dinga ena mania in check ve the ne nu te mura fellow omem avuna dang lamna omem mo ma kan mo ngai lo e bo ke mobile le mo rong dang te omem ti kha in check the ani ti chuan in mani kutin e nu te kha dap the dap chho avek turania I asok asok lovin mo om ru chana khan tian dap zak noi tang pon tian dap kim vekila bok omem ti kha ashat ve nal the ne bok chu alo ru nal me ashat ollu tuka ma se chibo me rohi chu I anin soi sel mo lutukani kan han mo me ogi chat allowed light to chi na stage 3 stage 4 mo atir te a om hi cha wang lutu achan chu anin soi sel dang kha pum nuam lo me me angin anin soi sela kan ka ka ka kopwar ka kwapwar ti te e ka chopa ya nuam lo ti te kha te ang khan ka chuti anga lo ni to me cha allowed light to chin ta chu chu chi bombi ka hi chat har sakop me in soi in shil dan kha ma se chu chi na ka soi khan kan chung kwa I an omani chuan uluk le zolin soi sel mia lo pon akha tokin tarcha sound de tive chi la chu chu ti thei dan chu ani de me
1: kumti na han ti thei regular de wa han ti thei ka chu chata atiro ti chuan ni na ni le hei enge nu te bik tan ti me tiang adula le nu chu ai ang thei lo ta e khatianga khanin khoi hinge in enkol uluk ngai khatiang natna han nei thei tur anga hangchi a khan mo engtin nge e indula te chu ti hian kan oma tiang kan kan lo om deu top ta amero chu nu pa ni te chuanin althila lo dang lama khatianga khanin a khoi hinge in enkol uluk ngai jok ni ang kan mei chelam pang si sel nan tha nei tur hian
0: nichina kan soi ang chibo chul in puibok fibroid kan ti ang te kha I nula a hianin tamle tatlatani fanei lawa mo I achan chu tin chibom bok te po anyanga at din nu te kan sarpon la tamle na chan chu nu te pelawa te khan anita I achan chu hormone ve kanita in an nawan pai ngai ring ring lo ka chan fim nge female hormone kamo estrogen na kan ri takha anin an kum tam takai an expose an at kami ka kan mi kan effect ani chuan e fibroid peak tak khachu nula atam mm nu fiam tu in chul ko har dam do na te kan ti ta khatian khania nuwa chuanin hi pasal kan lo nei a mi pa kan nei to sim sim chuanin e virus chikat hpv virus chul mor cancer siam the kha kan kai te za za chu ni lawa 85 95 vel kan kai ta ni chu chu na virus ti mi olde wanya kan tri sel that chuan ka taksan na khan a taksat chak na khan a pet min meta ma se kami virus kan kai lai khanin kan tri sel na kalo chak lo par ta se I abin von ve the ta mo mi pat mi chat kan man to chuan ka ti na ni chu ta chuan alo bin von kha chuan poe soi the ya kum som panga alo ral chuan chul kan sar chul mor kan sar kha siam the ta ni chu chu a poe mo na em chu tun thleng pa mi zo mi puite na kan la shiat kim lo chu he hi a kan sar ma hian re fe in mun na khati hundai khanin kan muthei kan muthea chu chu kha to ka in check up poimo na chu anita tun tun laia chuanin atirte khan ti dam te po kane kan limi.

0: em ani doctor
1: Oh.
0: zo hi ala cancer che alo ti kan sha chan cancer na sa to de me ai he chu khimo ngai ni ti mu thoi cha kan ril ro po sha ngoi ngoi an ma ni nun kho tur kan han ngai to po khan ta chuan mi pui te ta na poi mo chu e na nei khang hak la vela e mi be nge fa te kan lo nei ve to ni chuan doctor kha to ka pan ti pan ve sim sim la cancer screening turin chu chu a poi mo ka ti khop me
1: ni e ti ro chu invent the khan ya
0: invent
1: the ti me yang o
0: ti dam the
1: o ti dam the khan ni a ana zat ma in tu chu apoi mo hlem me yang ai thatu te pon i kan lo sha ta chako me ya khami kha i ani le cancer screening kan han ti de hlo ya i dam do in entina ni ai zo langa chan dam do in shang shang a o mai entina po alo district capital anga te po alo ol sam de umai the ya khatyang ni lawa khan ing tin nge khatyang kha me chatan khan pan remchang a om ani ve thawem phc kan an chi khatyang vela
0: o pan remchang te renge is Mizoram Sorkar, India Sorkar po niyang tu, hey hiyanin, cancer screening hi angay po yung mua, NCD clinic antia, PHC ya po, health and wellness center, to ma sub-center kanti ang nga po kanin, cancer screening to ankal po yung ring. So, till all some day, ati thaya niya, maani din hun, kafa in jan ve, ka apoy mo.
1: Apoy mo, lemme, maani kuwa a, nge mundang kal lo pon ti
0: ve mundang kal na ti the ve
1: o kan lo inven lok nan ma ni din hun kan lo sha chan nan khanin a cha don le me kha kha lo lo war zel te u te kha han ti ve ri mo ti la ti ro ma inven na khani bok si a ti chan mo chul te kan han soi la ya ri ru lo om chu i a medical a injir te lang em o ti kha ri ru lo om hala he a chul chalawa me cha chu an thwa anril rung an thwa kan ti mi kha an chu la oman ti china chu chalo chu a tur he khati anga ngai kha kan ni ta a he hi kan thwa ke kan chu ka alo in zum kla tem ni ti ka she cha
0: o ni e ma ma lai pi le puten an lo ti china kha kha alo ir chu na na nani alangta chu he thi alo hul don na yanin kami chibom kha ni ta pui mo chu chul la ber ne la chul in pui ne lu na chibom ma khamo kan chibom ma wang kha a khan hormone ma estrogen le progesterone siam ring ta ta chuan me cha thi alo hul na yan estrogen alo niam ta a om to lo alo zo to mo kan pian pui kha ral to ta ni khami kha nin ril ru la ma na sa takin i dang lam na siam ve a i hai hot te tin thin cha tak te ni dang a huan ngai la hua de tuk te siam ve a chuan in mi chen an kan tor na da ni ain ang lo chen ka chuan an kal an pal mei mei dang lam lu tuk lo lain i a chen ro chuan in an ni tin na tho po thok le thei lo khopa i tal boy an om ve ni an a de chok chok ti mei ang kha kha om ve a chu chu khami atanga lo chwa kha ani karinga he hemi hemi soi hi adik cha ti anzir chir cha na po mitam takin ril rulama har san nan neya masewa ne thak de we chu hi a om len lem lo mo alo thi hul an re teu khanin ngai an o cho ve le a chu ti rwalin e ril rulam har san ne chit rang rang oma e anxiety kan ti depression kan ti khatyang ang lo nei deu sa mo nei ol sambi kan om le ta mishing a hian engki mai han nei ol sambi kan oma khang khwa khanin an thi hul po khan an thi hula e an me che hormone level an drop khan an azwal ta bik ta at alo lan chwa na chance te po asang ta bik ta chu wang chang khang ho tak tak khaboi pui ngai le zwal chu an ni
1: khami ngor khami wang shim shim ka chuan engge tian kan mood khalawin thla ka kan ri ru ngai tuana khalawin thla ka i a um reng lo
0: na om jeng a top don lobe moti lo turnia top china om ve dona a permanent lo ani chumo ma se chu si ngai poi mo de me chu ke ma ania mental kan ril ru af he chak tok lo ti meang nan na sa kan lo nei chuan kha khan a ti zwal thei
1: ril ru lam nat nam de kan lo nei sa chuan o khang te po khani a shisel don hi chuan ti ro chu kan chu te po lo shisel don chan kan ril ru po kha poi mo
0: de ril ru a poi mo
1: kan shisel kim hi poi mo chin khop meya i ti chuan i kha menopause ti hul kan han soi lai khanin i mishinga khanin chu ain anglo atho dan ain anglo ang bukan akum za te hin anglo ve the ta i khami a khan engtin nge entinan mi chen kha chu kum som lian pel de ora an thi te lo hul mai the ya mi chen kha chu kum som nga som ruk do na te polo ni mai the boka akum khalawin anglo na sata khatya nga khan engtin nge kalo in sha the dan omangem ke ma a khan
0: chat thei chung qua family history kha pui mo le ta kan nu te ti hul kan in chun le thei ta kan nu te ti hul ma cha kan hul ma ve me the ma se za za ni chuang lo wa chu chu ai

0: ya tlang pui thuin india rama chuan kum somli pa ru ko tang li kwa vela anu kan hulta e sabram ma chuan kum somnga pakhat te po anti ta ma se tun la ya chuan kum somnga pathum te po hi thi nei an la oma in zo nge ya te po e chuti rwalin kum somli noi lama thi hul hi chu ama lu tu ka e doctor an pan nge nge anga he ama lu tu an taksai na tuar do na chu wang chuan in ka thahul ma lu tu ka tia he pong tor rengot kha a fu lo ta in chan pui dana om ti kha han se tlang ila chuan a tir bira chuan in mi thi hul mun lia thina mun thum vel hi chan he than sabut bu thi an nei mo khami kha kum som thum panga tang pona in chan the a in chan atang kha chuan in tle min thil dang e than sabut bu siam tu nan dang an nei si lo ani chuan an thi hul nai ti sign po chu ani ve ma saber
1: kami khalo intrit the and then hey dam do ya hanin enkol the mo khatang chi khani em
0: oh ni tere nge
1: chu chu poi mo ni chu te ro khami i heta i enge mi ina a adon ti ang khopa om lo dan bo khan
0: a om je chu nia an than sa kha din zan lai te an mut lai te na ti hara chu anin a chen kha chu mu thar sat mi kha chu an mu hil the to lo wa ti khan an mut mut lem na na na chuan mishing chu kan kan quality a thalo kan choi tui lawa kan mu ta tha thelo kan na tho a tha thelo mu chwa de ungui reng chuan mo khatiang ang zong zong khan in mood effect fe kani
1: apui mo ko me a kami kami ang te po kha hetia mi me sia zong zong ina kan tor tur khani ta kan ton tur kan tor tur han tia chuan a bu phur om deu me thea kan ton tur khani a chuwang chuan ke ma ni lampo e mithiam te rona kanin buat sai ze kha poi moni ti kha vina kan han shatar le a e zom hi a har chat a har sa deu chin mai pu a kan shi se na hanin en kol hi an viau ten i lo hi chuan ma se kha vina kan han shatar le angai thatu te pon khang kan lo practice zel the kha kan lo e ti nga zel the kha chadon ko mai ti chuan in a zo du te mo sha du te mo nei te tan phone number kha kan han soi to kan ron soi non le lo ka nga phone number kha 9612500830 ani 9612500830 ani ti chuan in he I kha a thi hul lampang te kan han soya I cancer te po atam zo ka kha chu ke mani in kan lo in sha chuak theya emo ke mani kan lo in check up ngun ve the ni ti te kha kan han sheta a ti chuan in he tun la ya hian I enge kan mizo te po kan ni to thawa kan na tho hun te kan ei le in the hun te po enge he alo dang lam ve shet shet to a he nga ti hian in he no pang po ni fek to a tle ro la po puitling deu chau po ni to lawa he thaw lu tuk kan ti ang che te I heng te hi me che a phe chuan in heng te hian har san tam tak ka min lo thlen ani an ti anau thi nei ko nga te nau pai ko nga te po he mi thaw lu tuk chung changa kha kan zot te ang
0: ni e kan thao ta khop me a e man te pe ka cha mi zo fiam to a kan a whatsapp vel kan ko la kolam me mi zo me cha dik tak cho thao to na tu ni de ka mo kha ti ang de ka fiam tu e thao hi a ol khop me nu ni to pe chuan e tin khia lo hul to pe chan e in ti chera har le zwala chuan maselangin kan nun kan life kha kan discipline anga ya tle rol nau panga po thawan tam to ani chuan an thi nei abuai nga la tle rol atangin thaw lu tuk kha chuan in taksa khanin e thawa thawa khanin hormone kha in siam na sale ta ta estrogen ka ti bok kha chu chu estrogen sang char chura khan chi a chuak thalowa chi chuak thathelo an vi thalo ta ni an vi thalowa e thi nei chi a chuak thatlo da na na chuan nau pai kha har ta chuanin e chung chu he atir lampang waina ni chu chuan area phe chuan thau lu tuk sim sim hi izun thlum mo ko kan kong hi sa som thum panga in chi som thum panga ani to chuan kan zun thlum alo om lu tuk to ani chuan zun thlum chu anita nau pai thelo anita a adang le chu chipom a kati sol chul in pui cancer mo ni chin at nau pai na kan ti endometrium lai ta kha cancer na risk te poka thau lu to kyan ati sang chu zong song chan chu fim me che hormone vek tho kan ya a level a san ring wang anita chuan pcos te pokan tia he hi thau hinge ma sa jok pcos or pm tu na pichan pmos anti to hemi khoi zong e local ma sa pui soi thia ma ra an thau lu to ka wang khan PCOS ane ya. Chua PCOS ho kanu ni anin tichera har sa le boka chuti chuan ai

0: ton kha na in effect ta PCOS trên khat te hey ke ma ni po kan read ve fe kan lo practice ve to kan lo kan follow kan follow hen kan dam lo te PCOS ne now te po kan han ne tir the te po an lo ke tle ko sam thu man te zalo zun thum ta te po soi tu kan renewal a lo om za to proof fit to anita ta chot ing te kan ti ang kan ke le in hi kan film khurangai ne kan tu tu tuiti zo zo kan e ya khatyang ringot khachwanin e kan e thau lo the lo mo kan kan kan thokha to si lawa chuwang chuanin exercise mani the ang tok toka taksa e soi zoi kha apui mo a kan e le ina te du chen chen bu bu hi poi mo mi zo cham bu kan du ta bu tel lo cha kan puar the mi ke pu kan e tho bu bu ma se bu tak ma hi e tle mangai khai na le tha thei te e tamila the ang tok in exercise sila kan ri na kha e a om ang tok kha chu kan sheve ka nga ta kha nin da tu mila nau panga tanga pui tling u pa thlengin chu chu apui mo lu toka chuan thau lu tuka hian mo thi hula kha sui le le thau hoa kha nin khatyang I thlan sa le shom kha azwal le zel khatyang kha na thau hip thana pakhat ma blo ka ti chi ke ma hip tak chu
1: a shi zel lo ani tu
0: kan zai pon andam har bi
1: ani chu ni chu ni e thau lu tu khi chu e ma se lang in he tun la ya chuan kan so yang deu khan me mi zo me cha chu e ma se tun a chuan in Kleminen khak vele deu to
0: me thia deu to anula anata gym te an kala exercise te kan ngai pui mo deu he hi war zeli la chu du thu sam um ko me gym ker ker kal a man kan thelo ni pon mo ka mani ina le he a thil pakhat le chu medical lam chu ni mi alawa kan bel lo ka nga exercise la thin nem te kan ti ta kum eng polo ni sa ina ka ka boy to ka ina ka tho hi to kan te ani chi alo he hi mo ina chu kan boy lu to ka ma se hi kan ti sholte kan ru chuk to ate kan ti che tok lawa hi a shi sel tok in ex kami kha e exercise anga ngai thei cha chuan ni lo chat chu thal tuk chet lo a chan che chu thange nge chet nge nge tur chu anya ma se ka exercise e nge e thlau thlak nan chuan a chalo a cha tok lo we ti te kha kan sai pe lo me
1: ni etro exercise chu minute ni din doctor te ponan soi fochin hi a ka ding po tan khan a poi mo ni ti kha sha ta ni nu ho tam tak ki chuan in tu nei se ang cha khan in nu ho ti ti kan cha china chuan in ni le in chu man lawin kan che exercise lagna lakshan pangai lo hi an ti china ma se in chu nga boi ringot kha chu ni le nga che ring ringot kha chu lo tok lo deu ti kha o chu shat le kha poi mo fani now han pai te fani de khan kan lo thau bel ve zel bok sia te ro o khatyang a khan chuanin hey na na ti shang shang ti khan ni boka ti shang shang ka kan in zot me yanga i vo in chungai sa tu lam an ngoi de boka hey now pai chung chang a hi i khan i ti nei ke hun te ti hul te ti hul hun ang chi te po i kan han i atlang pui chu ti khatyang khan kan lo sheta a hey tun la ya mizoram a chuan i enge ko shan ko shantam ta ko ina kanin zirtir mek chu in nei khani chan to a kanin nei har em em a I chu ta chuan enge me chetan nau pai hun eng tinga kan tiang nau pai hun cha kan ti don min yang o kha tiang lai vel hun ang akha eng kum vel ting eng yang
0: nia kum som ni chho hi nia nau pai tu chan ti rol teenage kan tiang hi chu a si sel lo ta kum som ni chho wa nau han pai man tu ri chan in career te nge ni kan build up online ya ma ni le khazir lai har sa to ko pe ma se nam doi lama tang chang kum som ni chho hi thaber hi 20s te me ang mo kum som thum tun ma chuan kum som thum chin kha chon upalut tu kan te ma se chu po chu kum som thum panga chin hi elderly kan ti to mo kun ra nau pai tlai ru tuk kan ti to ta chu chu e kum tam po le boina tam boina tama e nau pai chung chang a po mo nau pian sal chung cha thil thil thil dang jong jong a bi pi sang zon thum eng ki ma khan kum tam po le chan sa sa kum som ni chau hi a tha ber chu ni
1: har sa don kan kan kan ram economy zong zong den na thle chan har sa ve do na ni sa
0: tu har sa to lut tuk tun la ya cha kan mu da na cha an an na pon de online art line nei thu ta ni lo cha nen kum som thum pa ni thum nga thum ruk an nei chau nek to
1: kum som li do na nei chau khan ni ani tlang pui to a kata khan ni sha cha kum le de me chu he I chu chu tyang chon kan lo tlai vek to chau ta ni kata khan I now kan lo now kan lo nei ta a chang jin zong ang niang chu kan sha chak de wa chu mo entinan e michen kha chu e tharuk khlasari na nan tling ora nau pang no te in anan

0: 我的弟妹啦，老店很白的啊，啊，前辈子做爱妈很白，这不就很水，下就多得看老母亲，那些人也跟得上，因没吃冷饭，跟些些那，因那多了白。
1: Tôi phải nấu này rồi hiện nên nấu bài mà anh ạ full recovery mà ngay ở lại tôi chẳng cùng này ngay thì anh ta cho anh nấu hẳn này rồi iron lệ calcium tiếp bộ anh thì sẽ lẩu để thì xem cho lệ tôi nên thử chung cần phải chung in cùng này ngay thì nhà tôi tuần mà phải cho nên chẳng cho ở school cần hôm nào thì anh thì không mà cho tiền anh chẳng cùng anh lấy em ra cùng này hết cho car tlase du tu samanya mase ku hunin min dai lo wang khanin alo thei lo to a ye chang chu an jing to khop me ma se khang ka chu ne fa an nei du meo kha chuanin thei to pa in en kol dan ro kha chuwa oma
0: nu
1: in
0: chuan an tuar ve
1: nu
0: deuh
1: chuan tuar ve e kum an taksak pon a tuara e du tu sam chuan ni hau lo kha chu mo
0: he ti lai kan zo na don hi kan chiar lo kanga ni kum november khan no te kan ya kala period mi alawa no te thariat ting atling chepa ka kong hi ana thei lu tu ka aron tia thare at period lo chan khan aron zo
1: Oh, nau te nui nau te nu te pe ka e nau nau om chot chuan mo he chun zan zo ma te meang nau nu te nin pe kha chuan in e kha kha nin thia ti nei lo ve the ta nu te siam tu kha nin e nu te chi ati chuak lo ve the chuwang san thian nei lova lactational amenorrhea kan tia e tharuk thleng hi chu tlang pui hi cha an nei lo ve boka kha kha thil om the ania ma se thlaria ta tlin to ero kha chuanin chang nei an du ri lo chuan in dan na fel fai tak chu an man wat chu ngai mo chuanin kong na thi chu nya ni china khanin exercise a po khan kan soya me cha hi chu kan kong hi na khop me mo kong na hi kan nga em em ani he hi nau pom phe chuan nau an lo len to chuan kan soya nga ani po thlaria ta ni ta an lo lian to a an let but but ta mut na phe chuan in rem le rem lo in nu te kan pe a kha kha kan nu kan exercise chia lo chuan i kong hi arim lu to kan ni chu jing han thawi la kong kha an na thu me a chu chu i alo thei lo ta na kan pom chan nu te an nan ne a min min le pui min le pui a kha kha ma se kan ti ve thei chu i walking mo in soi zoi la kan kong te school la kan ti lai kan pi ti ang deu khan in kha tiang kha apoi mo ve lu tu kan ya chu chu kan sha ta poi mo kha thil ho te ti da mai te ani ve thin
0: chu nau han pai shim shim khan taksa kha lo dang lama nau han nei nen i khami zo anau han pom le ngal kha chuanin nu ka chuan tuar nge nge don ti kha a chang reng me ya mani in duat kan exercise kha til
1: a tel lu tuk mani shi sel na ngai pui mo kha am ang ka man lo ti lo tur 15 minutes minutes som panga minutes som thum ta man man hun in siam ma tha hun in siam lui angai ti te am
0: ka ka kan sha ta pui mo nya hei kan chian te a tam tak po khatyang chi kha an tam lutuk tani kong na khatyang mo na han i ti chuan in hei a me chenat na lam chu ani ani lawa a me ro chu i at aling thei ve ka han ngai tai la i now now ne now zai zai chwa o zai chwa ti me la a ul sam zong kan sha the dan turin now zai chwa hi i nu in i hei in zai te lo ni ta in zai pui pui ang lo ni lo ma se in zai ani a nau khan zai chwa ka nei pa ngai nan nei lo ta a he hi vo in za tinge nau an ani a khati ang zai zel lo ni khan in za vo in za tinge nau an nei thiang
1: a me chen kha chu vo inga in zai te po ka sha ama se an atlang pui thuin voi thum vela he chanin an in siam tlang pui avoi li voi nga kha chu atam lampang chu ania mo voi thuma he chanin an in siam to la te te chu kan han of kan han som de china ma se a thei a thei zonga chanin doctor tan chan an sai thei renga tin a kum som ni panga chang vel te kan han service ve to yan an pai la ya chul an lo zai to na thler hi chu kalam mu chia lo an ve ni lo chuan mo a ko thil om ani lem a common lo ani chu mo ma se e zai zin na na na chuan ser ratama in char te alo tama a zai tu tan pon a hara tin adam lo tan pon he an dam thale tu chan hun adu deuta chu wan chan fa pathum ten nei to chan in an lo upa ve to bok tang pui ta ta chan kan syam ve chin kan ti dan tang pui chu
0: han in zai kha chu te ro nu tan po thì anh em một hai sạch nó đắng hẳn này bảy tiếp bộ khai lâu mà

0: ya dik thelo an han tya ma se kha kha chu ril ro nen han kai noi deu yana sha ta e thi kha chwa ve kha chwa na cha ani me ma se tam hua hua we ro kha chu a chan non chan chu a cha
1: hemi injina khan kan soi to a i thi nei bo ka khanin hei i tun enge khatin nei tur kan ni ta a ame ro chu i mi chen kha chuan khatin ti an lo nei lem lo wa hemi dam doi dang engma in dan nat te kan chi chu ti tlem ta a ma se khatiang ni chuang si lo i khakhate mote han nei lawa te khan khatiang chi te po khalo om chin ta a khaka chu a normal lo in check up kan ngai ti na ni ngai mayam
0: ani chia lawa e he thine hianin tha hi achiar lem lo he january february march kan ti ang hian mo achiar lem lo ama ama kal dani na kala cycle ani ve ta e a normal range atuna an han ti a chani som ni pali changa ni som thum pariat in car a atlak chuan a normal ti chuan ni ta entir na ni som thum pariat dana kalo nei ka chuan tha khat te chu ka skip changa om nge nge dona he a cycle a zir khan mo ni som ni pali dana nei mi ka ni chuan in kha khata khan voi ni tak ka om fo don ta chu chu ma ni cycle kha in cha na ngai ta normal range a ko mem ti kha mo chu chu ka thalo ta e ti na chu ani vek chuang lo chuan chu ti rolin kumazirin tleiro la chuan an thi nei po a regular lo em em ta he an thau wang po ni chalon an dan nei wang po ni chang lo khanin an taksa la mature lo wangin tleiro kum som pani so putum so buli mo so panga so priat thleng po niang chu ta khanin he ta thua ka tra control tu la regular la mature lo la puitlin lo wang khanin signal kha a regular lo ni chu mo khang khawa khanin e thi nei chola chiang kwang lo ve khat ve veo me te an jing deu zut bok me thea khang te pokha e thil om thei chu ani na meo me ma se kan nga ya that lo china hi chan in check up tha tin kan soi le lo kan le ro la hianin he thi sen pek ngai hian ko pathi lo nei re hi an om je u je wani are me yang tia ron kal tai kha tia thleng khan ni lo se atam ma ma kan ti chuanin kal wat tur in tir wat tur chu te am bokin ku ma lo tam khan thi nei khatle min lo regular lo le ta e chi chwa dana re ta signal boy le ta ka bang khan e alozing de bemo chan atopa chan akhat de ulleka tan alo top zom ta kha kha kal dan tlang pui chu ni
1: kan ti sen chwa ka hi engye kan engye ti sen cha tam tak po kan lo hlo tel ren ti na te ti na ni mo tro
0: oh ni e ti sen nya ti sen chia chwa ka mo hi kan ta ani chia la wa e a om za chwan in pathian ina min siam dan na khan in he thi han kan han ne tan ta chuan in thine changa athla chan ve kha chu chul kha in repair ti me ama mo in nau pai the turin in siam ta chi lo chua ka chuan in chi lo chua khan in he nau te mi pa nen mi pachi ne na in ton chuan nau te a om the na tur khan chul kha in siam ani ta khan in mi pachi lo lu lawa kan rai lo chuan a hun te a khan in khami chul chung lo in siam nau pai tu lo in siam kha ain pai le ta a thale a tan in what sai le ta chu chu thilom da thil chia ti na po ani chang lo kan lom dan pathia ni na siam dan chu ani deu ver me
1: chu wan chuan kan thi ne kha ngai poi mo chu nga ni chu te ro kan lo chau pui the ya e kan chau pui ya khop bon alo om the ti na ni chu e ti chuan in hemi enge dia hanin entir te hi chuanin achang chuan chu ke ni bok hei me chen khat pon ni thome te kan hanin entir kan hanin check up a engma dam doi ngai lem lo te po kha kan lo ni theya mi se mi chen khat hian hei chu ta na cha chu dam doi chu chak na ti ang chi te po hi soi tur hi om china heng hi a medical lam panga chang takin i alo a om nge ni a kan mamu chul chakna han ti deu tup ang chi de kan lo mo lem lo ti kha e sha ta cha kum ka ti dam doi lam bang bi ka mo
0: ne so na zo na chiki ta kan de chul chakna hi ne pa doctor a hian in mi puin kan war zo ka chul chakna kan ti tlang pui hi nim na atang sia ma ne mo he an lo le ve tup ang chi eng eng mo ni cordial ho he an nim na atang sia mania he yo tak hi chu a kom eng eng eng om tia ka en po hian eng eng minga tang han ma kan she lawa ke ma ni doctor allopathic doctor ho hi chan ma bbs ho chan ayurvedic ho in kha kha chu an chan the ka ringa e kan so me lo gynecologist ho chan a chat la le a chat lo na kha kan she lo wa nga ni
1: tu chu e kan sha cha deu chu kan mo lem lo tin ani ber me te ro doctor khatyang nang ma ni ber pon min cho lo te chuan
0: nya i chul chak na hi

Kan ngai thak tak khati vanal mangai zai ni in a haran sakha friend zone ti la ani tuna chuan lungdum ti la David Darlong sakan ngai tha anga ti chuan i zun ti la ti vanal mangai sakan ngai thak chhun zom don ani tunai lo ngai thang u.

0: 언니. 마미, 마미, 뭐이 도대 나리아 들이 돈이야?
1: 이게 누구 그모든 추억 그나 토베니님
0: 돈 라이 간 찰라이 엠 호이 좋아. 폰 코인 자나 리 딱딱인 맹아 지가 더 대망 시라오. 코엔 누아인 물레 부르 시아 티아민 할루토. 개니 노 반라이 티존 지가 싱간 토친 뚜이 쿠라 뚜이 깡깐 하가. 양칸훈간망아니가얀낭니웨뚝트완트완인인무리못메징카르노이간네망아이레냠케니티주와
1: No, nong chu mot lai lai de ni ron phun le do thi
0: ma.
1: Oh,
0: thau ta ren che thau mai ro ka thau ang ka thau ang hin te thau mai thin lo thau la in chung te yan ti fel te an nok ro pui si
1: tron khoi ve kang kang ka chu
0: pa yo mo
2: no lu ro khai boi enge exam te chu
0: pa chu chu lom ka soi tum ka ti thavak lava ka in bo sai na sat ve te ren nen ba ka thing ka nei noi pe ka
2: tiem chang te chom ve chok ne result tak tak chu be sei thau ang o tro in bo sai na sat ve em kha
0: shilo le
2: e khai pathian in te gil the na min pe te hi ro pui te osin chu tiang lo se ma na kan poi soi tu te kha kan se ranga nga atha nang le hey in lo nu la ve ta boka na te in da bya rin le be se ang te hian in thil hi seng vek bi klo wa nia i lo lo cham ta ni le na dir tu dang kan ngai tu mai ta long na hian min ti za oma eng ma tho nei lo hi chu thil dik po ani ngai lo nia za po a za ngai lo le ka thiam na mu lo kan ti tam jok te hi tho du bi an nei wang mai mai ani du la pui nia kan du tak tak chuan tho tu hi tam lu tu kan ya poi mo ber chu tho he nei lo hi ni
0: pa kan na mu ma jo vok le ar te khu ka lo en kol mei do na mun le ma mai do lo ma a boy sia a in dei lo e mei
2: nia te ro thakho pam chu ei farm la ma te po kan la kal don nia thu dang lai chuan em ti nge yar si ten khan yom ta
0: a pa ye swali me
2: ni e ngai zo kan nei ni poin nu le pa te hi sil ze la thangai nu le pa te hi in chian thabera min nei tat ula in ta na thaber kan du puin kan du sak jo ni ti sa tat ula in chian thabera ngai in chan chin min sil ze li apoi mo ni ngai zong nei te hi a mi sing nun thung pa ngai ani a ti lai ro chuan in dam chung nun ngong thei po ni ti hi riat tel ngai bok ania
0: pa ma ki mai chu a fel via win ka sha ma se mu pa an chung ko ro an har sa ve de wa an chung ko tan thei top a chwa ve mek zel ania
2: ni et ro boi a an ni po thế to pan chua lọt lên em hết là làm bộ vệ chế càng nó bùi bát sala tan hiền chú cũng thấy cái thằng tu rồi đâu nia mi tay mà mi in tàu đẹp mi riêng được bùi tiếng lệ bát hiền chỉ mi anh ấy chuan anh sao mai nia chú tới giờ là in check album anh chi mi chụp bao tới hi ngày do mà tan này rèn rèn lậu tu mi lâu mà nia này bộ này rèn rèn lậu tu
0: chú chết từ rồi pa pa anu chu ek ka zu siam pui lo ka nge o
2: ne hi zan ja po e lo hun le der to mai pe po ka ron chuk thadon nia
0: do chuk kar lo la
2: ole ole
3: mami
0: o pa inge ni ta
3: ron thulok de khai
0: o ole
3: hey hết đi khóc bên cái đầm lâu nó trùng trang à bộ cái chuyện hôm khó về à cái cột lang bị bụi tè anh trẻ em à à giả tha khóc bên thì cái chung ngoài hiện anh trả tiền là cái suy suy lâu vắng à maro chu chu ti laia ka ngai tuana om ta dai chu mami mun daung ngai tha la ka duwa ah khutla nga te kan chen oma te chen ni chan ni a hian i tlo mai na te lan chu ti a hun ve tu ria win ka chen ni
1: nya ka pa a de kho me a tuar tu han ni che hian a za thlak rum rum mai chena he te ang hanom ti hian kari ro ka siam tolom saite le ma fakite po hian min somun ve to a za thak zo zai to tu na chuan tu na tang chuan chhiani thatni a kan theina te omani chuan in man ve zel ka tum tolom
3: a mami e chung kam chu chhe tan nuam le ma a mami nu karin a yai ron ho ma de chu a
0: nia enge vo in lam te lo thaim pa a
3: a vun chu Razia om kok, mai. Lompun
0: tak
3: tepi. Ah, minat gay tua China. Ah, handam lau le, mai tepo. Ah, aja kom rum rum mai lom le.
0: Hei, mai ya.
3: Hei, mami po, kotla nga. Tapi to, cuar, nunsiam tepo tung veton ya, mami nu.
0: Eh, apa ro pui don ve o? Karil ro kalau bayi si ring china ni asin siat ni chat ni ya mi fati anci suawa fati mil motoran om lau yan kota ngah minin kil toy tir rufo chin ringan ya
3: adik kop mai
1: ehe nu ilang ho tolo iha em ehe so even run bazar tam ve cepme itu even
0: rumi
1: kan ehe injin ni pola ni lau hi
0: ya hi ni zani panen mud munakan lau so ya Ichi ante po nagtuk zandria kil turay so mga idon siya kantia.
1: Mo! Uy, van nuam doon vile. Kan fuan ngal tsar-tsar ni o kachi ante ho cho.
0: Han fuan te. Inung tsa nga po in chung kura cha zo nga dang lam na kan mu chau zel hiyan in ule pa hiyan minti lo man ya. Ipa dam chau zel ta ka chuan ipa tlahual na nipa fo min kan hanti de umale.
1: No, alom om lutuk. Ani le kung e kosak kavare lang o. Eh, taka, tiang pui koran siam po tang jiu o nuwa.
0: Ya, tiang pui po han in mai la poi miya lao.
1: Kan siam ang e.
3: Mami nu, hei, ah, mami po. Ayin so yang tak-tak hiyan, ami zi ala nung chang hikan chik da wa. Ayin so yang tak-tak hiyan om chow doon kitiang kasiya si.
0: Ni e tiro, ni e tiang nga in siam trat chow chanin kantan po lom om ve lom. Kan fui phur sok sok ngai do na ni
3: te reng mai alo mom tak tak ani

0: Mama, hei cho ek siam ka pe fil to nia o.
1: Oh, ni mo. Kan nu hi zo yuan fil chi ne o.
0: Ai, ha, ka de kham mi hi lo ti do a zia su.
1: Khai fen chi ve khoi kal don.
0: Su ta mi thi na ka vokal ve lo ko nge o.
1: Ani zu a. Vokal ro khai. Heng ti zu ka lo seng fil ve to ma yang.
0: Ni
1: Ta ka
0: e.
1: kan nu. Ma mi kham mi thi bu fai khon lo thai gil pa leng e. Ko ka nga ni ti za tha ka ne o.
0: Thing hil vang. Tukina po asui khamole sai te nen an khon don le don ani ome khotlang ta na kan ti ve the mo phur na min pek te hi kan ti hlo tin nge hi a tha ania chu churin om na kan hnam nu na bet tlet ania ani ka kale o
1: Ole ole.
2: Zotlam Branch OIMA Information Center atangin chiat taw thu kan han puang ange pi lal zekimi kum somli paria apasal puram ro puya pu nei ki mate in lua chuan zan lai dar som pani le minit nga khan chatuan ram min pan sana nak tuk chhun dar som pani a vui tur ani ang tlangval tlo ngai ten zing kara khan lai tur ani ang kan han puang non le ange
3: Khayo, mithi kan nei tlat mai à? Kan mithi chu ka siat ni van ni lo e bo. Pu nei kam in lo athar tu kha mun le. Kan sek son ni lo wa. Kan lo mai don mani. Mun la chuak sa. Van pei lo tak. A hei lo tak kan bu le lo tak.

lui na ki uve ta pa thai ko pata vosa tu pa kha debora si lu a cha atama cha julietta i thla pata ta pa sa pa na thlip ji pi ta he sa khai na heta angel ji chare na ta pa debora sa pa imen thlip ji he ya atama cha juliet ta i thla pata ta pa sa pa na thli khang na nei su ve

Jerusalem ke in ropui ti la ron rem tu te kha tui vamit ko shan zai pol te ane kanin mo kanin tole ma zong ti la ram zong ta ko shan zai pol te nan rem longai thak chun samang u

kanin mu kanin tole ma zong ti la ron rem tu te kharam zo tlang ko shan zai pol an ne kan ngai thang le tur hi lalpa thipu ye tle chiamati la ani ya tuifami ko shan zai pol ten an run rem donani.

under khua a lo pianga anun zong zong hi thune na le kho vel thil zong lovin thu tak le manga ina manga khutlang siam chat tumin a in pe a south africa a dan lama zirna sang jok zira a bay line mingo hovin india mi pui an mu sit dan ama nge in mu in aton chila he a hun ton na chang hian mishing zong zong hi zom taka nung thei tura kung zo atum ta a chu ngai to an chu india zelen na be na chau ni lovin khutlang thar siam na apo a mang zui tare ngani kumsa ha jakwa pali khan south africa a umlain john ruskin le khabuzia under this last at here it's one a real ru a hong thui le a he le khabu hi kumsa ha jakwa pariat khan gujarati chonga let lingin sarvodayati ming hi chule linbu a chang chuan pugandi hian aron thur chuak ta a chule khabu a chiar be chan chuan sarvodaya chu thuthlung pathuma nga chan chungin azir tira anun pui chhochana chung thuthlung pathum te chu pakhatna mi zung zung hian mihring kan ni na a za tla za umna nei vek kan ni pahni na mi pakhat mason na hi midang te mason na nen a inzom tlat ani pathum na mihring kan ni chunga kan ti thei hluber chu midang ta na thona nun ani ma se sarvodaya hi puraskina lekha bu achang chawalo chua kanilowa pugandi achuan bhagavad gita achangin mani masial na tellowa na tho poimo zia azir tir chonga buddha le mahavira ne na changin ahimsa tharum tho lo na le za ngai na azir tir bok isua krista ne na changin mangai na le ngai dam na azir tira islam zir tir na achang poin in unau na le rem na ala tel bok chutiangin sa kho shang shang zirtir na chaber te chu khovel mi zong zong ta na man tlak turin pugandi chuan khon kho min alwan khom ti le chu servo de ya zirtir na chu alo ni ta ane pugandi ngai dana chuan ram mason ti chu in sak san tam na emo sum tam tak nei na emo anilo khotlang mason dik tak te na chu re thei ber te le ane lo ber te po za om taka an nun thei na mun hi ani ti in azir tira eng na po hi na za om vek ani a kun na thok lo nei tu zir tir tu le sarkar ho tu po an hlut dan a in ang lova in mamo ton le cheng ho kan ni na a na sang emo na niyama om lo hengwang tehian pugandi chuan sarvodaya ne na kalkop mm swadeshi mani ram thil siam chua man tam le khotlang in mani in phushuk thei tura mani in todel poimo zia azir tir na sa le bok ani tin satyagraha thu tak manga thil diklau do na po sarvodaya ne hian a in rem mm bok ani he ngai to na le zir tir na hi mi zo mi te ne na kan me bel chuan thil thar ani shan lo kan pi le pu te hun lai a changa kan chom nun tom ngai na vo in ni thleng in kan nakal puya kan mi zo pui te laka kan tom ngai na te nam dang le ram po na in she sa lem lo po mi zo kan ni wang chowa kan in ngai sak ton na te mi zo ni ve mi a lo te laka thiar big le thei big nei ho lo va u na wa kan lo dong sun te hi kan nam zia le kan in zir tir na jing kan chuan tham ani ome tu emo in lo kang pal lo ta se khotlang in an lo pui nga china chiat ni chat ni ya in lom to na in tor pui ton kan ni na tak te hi pukan dia hi an ron muve the se ro pui ati ve hi alo me ko shan le wai me te tho ho dan po hi mi pakhat ma so na aya khotlang ham chat na ngai to chin nam kan ni zia pho lang tu te zinga mi ani heng te chang hian sarvodaya ti ming hi kan mi zo chonga umve kherlo ma se pugandi azir tir na nen a in rem zia achyang hle ani pugandi a hian mi zung zung ham chat na a soi lain mi zo ten tlo mai na ti in ming dang kan lo chal ve ti ila kan soi swal tam om lo ve tu na hian kho vel adang lam na se to a thiam na apunga sum don na azawa ma se mishing te inkar in chen na po apung ve zel bok hausa te an hausak zual ze line re thei te an lahar safowa lele wan hum him na po apoimo mm to chutiang huna chuan sarvodaya hi thufing lui mai ni lovin tunai khove mamo berzi nga mi alo ni chau zela a thu in min zir tir chu ma ni lok na chau ngai to mai lovin midang te ham chat na po ngai to

tur kan ni ti hi ani khot lang mason na diktak chumi pakhat cha ulom na ni lovin mi zong zong hlim na le ham chat na hi alo ni zo kane Pugandi at sa January ni somtum kum sanghat sa kwa somli pariat khan naturam got se kutuwa rin sila ya kahlum ani a alay taksa at suan hekovel suasan ma se ang ay tuwa na lezirti na eroti mitzo rual anilaw vinobab havele shuay tudang tepo in servo daya malak na ansun zoma rampum huwa pa meritay titana ramsim na lekot lang siyang chat na na anto chunzom zelani tsuwangin servo daya hi pugandi omla nurheng po akan na chom nun thei thu fing le zirtir na ani na angin apua tuming dai to ngai lo tluk zetin apoi mo kan ti thei ome ato bera chuan han in zot ve ila kan mason na chu ke ma ni chau mason na ani em kan khotlang le kan ramtan enge ka ti ve thei le kan nun na tlom ngai na kan vun nun na rem na kan ngai poi mo a re thei le chaklo jok te kan phushuk zel ani chuan pugandia servo daya chu india rama chau ni lovin mizoram kan ram chhung nge ya po kan lo nun pui ve don ani chu chu pugandi hne na chang kan zir chhuat tu ro hluber ani ome

Sing nun dai ri ti la thiam ta gran sa tu kha h lerim puya ania a phwa tu kha ke minga ani bimal som thwangi zai kan ngai tha ve thunga nga ani hian her swak ve se ti kha aron sa don he la hi ramwana phwa ani ilangai thang o

emo mi mal jikna chan vo chung chang ani a consumer chu tu tinge ga ti chan consumer protection act 2019 na khanin section 2 plus 7 na khanin chan da khanin in zyaka consumer kan ti te chu mi tu po mi dang ne na changa thil le tu te ma ni sum senga thil le re re te le services mang tu te hi consumer chu ania heta services kan ti hianin mi tu po hospital mang tu te banking mang tu te transportation ngan ti bus tho the na taxi shang shang te chanin restaurant mang tu te khang ho le service provider shang shang mang tu te ti na ni chu ti chanin consumer rights kan ti chuan sum don na kalpui ten mi mal emo mi pui te min bum lo na tura kan dik na chan vo te hi ani a mi pui ten kan dik na chan vo hi kan shed apoi mo em em na chan chu sumdong ten min bum antum na laka khani min veng ve a kan thil le emo service kan mang ani chuanin kan sha tu chu lang te kha ke ma ni a le tu tu zo kina kan zo kher ngai lo khanin a zwar tu tu te zo khanin kan zo ngai mi lo khanin min shi shi tu ra ni a ti chuanin mi pui ten kan dik na chan vo kan sha lo hianin bum te kan lo ol sam to china khatyang a khanin complete na chang kan shed lau phei chuanin sumdong te hi an hwang tau em em china mizorama kan buai na tam tak phei chu hetyang atam em em wang ani a chumi wang chuanin mi pui ten kan tik na chan bo hin ngoi bo pui me lovin a cha pui venga mila soi venga mila complete na tu mun dik ta ka te hianin kal na chang te sha ila nakina akal na mun tur vel te chu kan na soi zelanga thil kan le emo service kan man hianin an soi dan la an lo in fak dan ang khanin an lo om lo ani chuanin kan zwal ko theya kan lung oi lo ani chuanin kan complete the ani dikha sha ila an thil zor te kha uchak tak khanin an factura ni lova tin an service provider po khanin zebruk emo an nei dur ni lo ani ti chuanin engvangin nge consumer te rabe kan ni chin kan ti chuanin pakhan na chuanin mi pui te inzirtina kan ni tlem em em a mi pui ten kan rights kan dik na chan vo hi kan shet sian tok lo avang ani tla puya chu mai ba ka mai dik na po soi lang ngam lo khop khanin doi zep kha kan tamani chu mi in min soyang di lau reng reng hianin mizo heo hi chu kan khwa sa a mizora ma chuanin kan dik na kan soi lan tum te emo mi dik kan nia mi te kan han khi na khatyang min mu a an lo sha ni chuanin swal ni te kha kan hlo ve chi na ni chu thami wang khanin mi tam tak chuanin an soi chhuak ngam lo ni ka sha a ma singin kan sha dur chu da na chuanin kan dik na chan vo kha kan humanity kha kan sha a cha a chuan chan hwai san takin ma ilang amang u pahni na chuanin consumer organization ang chi pol cha deu deu ang hi kan nei dam lo em em ma a om sun te po Mizoram consumer union ne center for consumer awareness te an ni maya he consumer organization ang chi te pol cha deu deu te hi veng ti na yma emo local council emo village council huam chunga de hianin han nei theila tun ai hianin ma kan son zo kinarin omani chumei ba ka sumdong te hianin a cha chan du du dan te hianin thil man ten ti sang china service man man ang chi te hi an ti to ngot theilawa supply a tema wang te khanin thil man hi ti to the ngot ani lawani ti te kha shithar le ila khatyang kan lo tong pat ani chuanin consumer office anga khanin kan complain ve theini dikha she thar le ila ti chuanin tu nge consumer a complain siam the an ti chuan pakhan na chuanin mi mal thil le emo service manalung oilo ten an siam theya pan hi na chuan consumer association emo pol dan noya registration nei tem pathum na chuanin central emo state authority ten lina chanin consumer pakhat emo itemin anin telkhoma anlung oilo na ain thumun ani chuanin khatyang kha hu ho in anjang khoma nga an complain thebok ani chuan panga na chuanin consumer te thi na hial
I know.

pat ani chuanin an mahni a yaw tur ten an theihlu sak thei bawk a. Paruk nah chuanin kum tling lo an nih chuanin an chhung te kum tlingin an theihlu sak thei bawk a ni. Tichuanin consumer ten eng rights nge kan nei kan tih chuanin point hrang hrangin a awm a. Right to safety te, right to information te, right to choose te, right to be heard te ani a. Right to safety tih chuanin tui a thei petrol thiang hnim tawk lo te machine tana la awm thei tam tak a awm a. Gas kan tiang te kan nun na tana la awm thei khang ho lak ka achangamin ven him na dan ani a he hi te chuanin mipuin manjang kai thei dan kan nei tam em em a kan manjang kai thei dan ber pakhat chu kan loin ven him ve thei dan ber pakhat tur chu thil kan leidon reng reng in chik taka kan en tur ani a expiry date te MRP eng tikhuna siam nge ni ti te kha aman dan dur te kha ati akoma khanin ein zak vek china information instruction te kha a om vek zela khang kha chiar chiangila chi kila chu chu kan lo in ven him ve the na ani a achang kai em em ani zonin right to information a oma ta chanin thil le tu le amang tu tu te khanin a chan chin kan shat ve kha kan right ani kan chan vo ni di kha a sha ila kan thil le tu te a zwa tu tu te khai ke ma ni khanin zo na kan so che tu ani lo boka kan zo chiam thei boka chi shang shang eng po kha kan zo thei an yan do ra mi khan lo zuar ni chuanin thil dik lo de ulek a kan sha te po kha kan soi chhuak ngam tur ani 89 MRP te po 29 anya nga I dor te a hian ni tlang puya am MRP ai sa nga shal te hi an tam em em a MRP a le tu ka ni zo ka kha tiang te kha kan lo tong par ani po khangin in tha shung lovin zam hau lovin kan soi chhuak ve ngam tur ani khami kha kan chan vo ani ti kha kan shi lo china do kai ten an lo beng khon lawa an ti tlom du lo chuanin complain ngam turani mo chuanin rights to choose a oma khata kha chuanin du kan thlang the ni di kha kan she lo china mi pui te hian em ek po thil kan le a chalo de a lo oma ni chuanin kan du lo ngam turani a che chung chung khan do ngak tu te khan mi lo byak cha du lo awang ri ngop khanin le sa kha kan ba lo ti kha sha tur ani a ti chuanin bus ticket te kan lai china sumo ticket te khatianga te po khanin kan sumin kan lei kan nei ti kha sha ila kan man tur ani a chuwan chani kan du na lai tak te kha kan thlang ve thei ni de te kha sha ila a cha ka ti a do le a chuanin right to be heard ta om le a hei po hi a ma kan soi to ang de zo zui thau khani ami puin kan thil le do kha che taka kan shet kha kan dik na chan bo ani a thil le tu ten bum na an tok theya an thil le kha rin lo deu te kha lo ni theya in an thlen nu a kha ni lo se pal ve the bo ka ni chu khatya nga in bum na tok te kha nin adu ang kha a lo ni le lo lo the bo ka an le na dora te kha nin an ba soi theya thak te an ba dil theya thak an lo rem ti lo ani chan thak thei tam tak an oma thak thei lo tam tak an oma khatya nga khan an lo rem ti lo ani chan in achiat miao si chan in consumer activist ne na khani an thlen theya commissioner potent theya complete the vegani dikha sha ila chuanin right to redress a omli a thoi dam na mun ti na nia he hi chu heng hau hi chu national commission te state commission te district commission te hi a omani ti hi sha ila complete gan thelu do na kan sha tur poi mo em em chu kan thil leina receipts kha kan ne nge nge angai ani cash memo te kha lak na chang te hi sha ila evidence tan khanin achang kai ve thunga kan complaint copy a khanin kan thil tel anga ti chuanin kan thu bai khamin lo chin fel sak to me don ani chu chuanin kan thu bai te hi a hlut na a zirin a nyam ber achanga a chung sanga khanin kan the lu the ani ti kha shethari las a sang lam pang chu state commission na khanin rupees 50 lakhs achanga rupees 2 crore in car ani tur ani a district commission achan rupees 50 lakhs noi lam zong kha chen khat po ni se kan complain thei ni consumer commission a hianin mediation sel hi om thara kumina chang khani man chen ani pokani

0: commission alu ker ngai lavin lubur pro ngai lavin mediation mang khanin kan thu boi te kha o sam le zang khai zo khanin min chin fel sak theidon ti na ni chu min la chin fel sak thei lo chanin ai sanga khana kal je thei ti kha she bokila ti chuan he danina aron soi chan mm su e-commerce le misleading advertisement ania e-commerce su online na kan thil cha ti na ania entina amazon na kan thil cha te mintra facebook le instagram a thil cha ti na ngani chu misleading advertisement chu online market ta khani kan mu product fak fak fak chin te kha atak nge khanin alawin ang lo le china khang te kha akhin thei ani di te kha che thar le ila chan diglau deu deu de misleading deu deu te khan cosmetics tam te kha anzwa china internet cream te kha an faka thok le kha ta te khan mai an mai te kha lo mam vik ang khanin lo lang china ti chanin chumi la poslim ti te po hi atam em ema bill sang te po atam em ema tang kha a chalawa ngona te khang kha ataka alo ni le lo ani chuanin kan lung oi lo na kha kan complain the ani di te kha she thar le ila khang zwar tu te kha shemi na nom theya poisan choi ti ve the di te kha alo ngai se tu te hianin she thar liang u chanin a shem na dan tlem kalo soibel anga Section 88 ta Central Authority Direction am pek zom lo chu 6 months tharuk chung an tang theya te chanin noi som ni thing choi dir the ania misleading advertisement khatyang ang kha chu kum ni chung lung in tan le cheng noi som choi ke the ani he chanin mishing ta na thil chhalo siam te an lo om le zu china khatyang product claim tham te po ni se a complaint the vika asiam swak tu ni lo azor chong tu te po kha an shem the vika ni di kha she thar leila ti chanin parking fee chung chang ringo ta te po cheng som zenga a khatyang ringo te po kha complaint ve the ni di te kha she thar leila at niam emo atlem emo hemi dan hnuaiah hi chuanin engmah kha thliar na a awm lova evidence tha kan nei kha ngai ani maia entina online a te khan thil kan cha khang ha alo thlen wal khanin video in lak na chang te hi sha ila in ti hmu ila thla lak te ti chuanin kan dik na kha kan proof zo ve kha ngai awang khan khesa kan chak du ani si chuanin ema ni khanin na chang te kha kan shed ve ngai ni chu ti chuanin district tina hianin Mizoram State Consumer Disputes Redressal Commission a oma aizola chuanin tuikhua tanga hianin a oma ta chuanin akal mei the ni ai kal to panga engkim khan manin an lo ko hmu don che wani chu chuanin consumer kan hlu na hi kan she lo china ke mani na kan rights nei te hi ani a mi pui hianin o chia hi kan tam lo kan om mang lo ani a and in an bus fare te taxi fare a mai mai te po o bus fare nga te po thom no kan lo le ni te pon kan chunga khatyang service provider te emo sum dong te khani thil dik lo te de ti chang te kha an lo nei ve chi ni chu khatyang a khani kan dik na chan vo kha min ra be sa kan di kha she chiang ila sha ila thin rim ve nga mi la soi chuang ngam bokila kan chunga thil dik lo theng hi ngoi ngoi bo pui mei lawin a thlena tur dik ta ka te thlenila tikhanin thil te hi kan ngoi bo pui na salut tuk te hi swal te hi kan vul dian ve thei ni di hi shi thari ra mi zo ho po hi yanin tin social media te phun vak vak lawin a thlena tur dik ta ka kan thlena ni chuanin kan boina te hi a fel ma zok don ani chu mai ba ka midang tan pon mal som na kan lo ni thei zok don bok ani ti kha kan shi thar le don nya kalo me
1: tuna kan ngai thak ta kha danin chan vo min pe consumer rights ani a aron sei tu kha sll on pui advocate chon pui veng thlang ami ani tuna chuan ilp inner line permit hi nam dang huat na nge in ven na ti thu pui kan ngai thalenga he thuron sei tu tur hi pcl than moi advocate din thar veng ani
2: ole vuina chuanin inner line permit ilp hi namdang huat na nge in vena ti chungchang kan soi hodon ani inner line permit ilp kan ti fo chin hi engi ani na tak kan han soi masa anga ilp hi travel document mizoram

maché nghẹt nhì lâu state dang mi te India ram chung mi te Mizoram an lâu kala an lâu zin chang hia nin e Mizoram an lâu lu don le an cham na na le kha poi mo tak ani ya an nei nge nge yangai bok ani ILP na tum hi lâu soi ma sata ila ILP hi kan nam culture identity le leilung fa te Mizoram a che nga kho sang nghẹt te nam dang in a min chom min chim boi lo nan le kanin ven him na na siam ani a an siam chwa dan le alo om chan dan a hi sri chu han sui thui vak lo ta mai la he ILP hi Mizoram a cheng te kan him nan le kan ram kan ro hlu te min lak saka min chim ra lo na na siam ani ti zong puin sui la dik thei o me ILP hi tu ta na siam nge tu te nge ma mo ti a han han sui chun zom le tei la India ram khwa le tui Indian kan ti te Mizoram a om hnet ni lo a state danga om entirnan asam lam om te a

0: king tel ve ta surface road kan ti anol puina metal road kan ti chu mantran aron ni chhota zela kong pui po siam that resurfacing le ti za widening aron ni chhota hlom zela chu chuan ol samna le thil tha jok kron king telin mitam tak changka na aron pe ani heti ani chung hian atir lama kan soi to angin tlang rama chuan kong pui lian expressway ang te hi siam a thei velawa kong pui po thei topin siam ni thin ma sela a leilungin a zirmia lo wangin kongil takpo a om rei thei thin wa rei lo te a koya sial angai le thin ani kong chho a om chuan kong chuk a om tel nge nge ti chu mitinin kan hrevek ome chu chuan eng angpua kong mam po ni sela lir thei tlan chak zong a ti tla hniama koya om phei chuan lir thei tan tlan mun nge nge angaya atlan chak lui deuh te chu a motor speed in arina apela wangin anlet ol sambi khle thrin ani leimin le leitol a omin eng angpua kong zau le kong tha po ni se khoi buaina lai enga mo chen a aneya hei hian kong pui tha tak po phan le thei lawin a siam thrin ani hetiang ani wang hian thona manga inkal po zung zung theina regional connectivity scheme hian ol sam le zualin a masalama kan soi tongin mun til khor le chengker deuh te chu khwal zin te tana ol samle zualin asiyama entir na kan han pek tura te po tuna chuan shilong bulloka umroi airport atangin minute tlem te chungin helicopter hmangin a then zung zung thei to a ramdang atanga ron sin khwal zin te poin ama ayana sale zualin tura khu an tlo pha to a khwal zin te hi angkal satlia mai anilwa anwakal na a mamo tam takan neya chu chu anwatlo na a ami cheng ten an lo buat sai sakanga ya e le in le chol kho thon na thengin a muna cheng te hian an lo ngai tu anga ya eng kim hi kan riat angin sum le pai ngai vek ani to a muna lo om te khan khua jin te la kha tangin sum le pai lo thei lovin an lo la kha nga ya he hian e zo nang yang het le ol sam zo ka pek pha ta ani kan riat cheu angin regional connectivity scheme udan scheme tia kan riat lar bok hi a chhor tu te chu tlang ram lo ne ei zong te ania tlang ram lo ne ei zon hi thingle mau ti chereu tu kan ti thrina chu wangin an ei zon na thak na atana thil thatak ania khwazin hip konga an khwa le an chen na te fai zok le moi zo ka an song bolanga ya chu chuan india ram hun kil khor zok te finale risel na konga na sa takati changkangin sort kar tan po malak atinuam le zuala ni
1: udan scheme chungchang min soi sakania malak na chi shang shang le hlotlin na te po ania tin khwal zin te thlenga ngong thei dan te kan ngai tha ania income na hun chatak min pe ka wangin bukan ichunga kan lome
0: ke po khalome
1: katizong khatun tum spotlight program a ram chunga mun kil khor le chengker de te regional connectivity scheme udan scheme tia shiat lar mi puiten man man jok le olsam joka tho theina manga anin tlo po thei dan chung changa sandeep phukan senior journalist le akashwani correspondent te inkom na mizo tonga le lin kan ngai thak thei te chunia akashwani aizol atanga ti chwa ani
2: spotlight
3: hehi akashwani aizolani lengkhom zai kan ngai thanga pc zo mangai le apolten thlera lungai te zong chuan ti hla le mana mausian kanana thlera ti hlan sakte ilongai thang o

mana mausian kana na thira ti hale ka taksa lungai ma sela milongai dum ula thlera lungai ti jong chuan ti daron satu te kha pc zo mangile polte ane.

nang ngai lai reng ka bang thailo kan nun hlui man lai ka thirin chien cha ngai em em ti chu an lo ngai om ani tiro u ole adot le tan chuan zo fa ti jing a lapua tu ming thang van khama chu sang kha zakua somli welcome sai ranga ajina athen inte ina chuata amu chu zan rea athen in pa zu chim alo ho a arui kam nam chuan alupui mu hil to chu kai thowin nu i thote ipa le kapa te inu le kanu te in chung khat noi po ani si lova eng wang anang le ke mi rang dai hi nu pa ni thei mai nge mo kan ni le ti na zo ta chu zo na chuan chuat mu an mi khual pa van khama ngai tu na chok tharin mai namak zia la in lai khum zala ka don poin tin alo puang chuak ta ani zai thiam walal ruatin moi tak maya asak ilongai thang u

kan vang lai hun le ni jong te kan ram ta na hlan zelin fam dai real po changila kan sak ruang mizoram tan arilin alathu hi awasatak em ole ato beratan chuan zoram ngai la kan ngai thal anga zofa tizinga rock album siam hlo tling berpola ngai ro sang lianan zoram ngai la apua hian ngai tuana atikal thui le ama hi sipai ani awangin zoram pona ahuna mangtama chuti chung chuan apian na mun zoram ngai em ema khovel mundang usa burma manipur le tripura meghalaya a zofa umten zoram an ngai ngoi ngoi chin ti la lungchim taka aphuana ania zoram ngai la moi tak le thiam taka rosang lirana a sakchu lo ngai thang

0: ô zoram min hil bik suang che don chang in zoram kan ngai vong vong ngai tu na avantikal thui vong vong vele ole khati zong kha kaladu zong program kan man the ti su anita
1: kan ngai thak tak aladu zong te thang hun ron mang tu kha vi biak hing lawa chan ma re aizol me ni ya akashwani aizol changa puan chwa ani

Met lalin sana. Anvulai, avulai, are lau ema, latam minhut siya lau ma sila. Ala, minhut siya tsunang angte, voin kayin in natan lo berte zing ame, ala ni zela, din kay ngay po, tuna ka rung tansuat san po, kala, duzong, zinga kala tanfo, zing ame lani vang, ani po ka, tsuvanga hankang le, kanipo kaninit lalin sana itin lau tsuan, di lani, kala paninatan hiyan, lalo pi patsuaw, zay kan ngay, ta nga, ani lapo hi, kadu em, veka, kasay du lai te, di te, mate hongi di te, ladang chatam tak, tu na hiyan kan station ahiyan ni po hiyan akong, nuwa la chung zinga tsuan in len kazuam lau, di la, amoy, kati em, ahilay kan rontang le, ah, hilay sila sang liya na pwa, ni in, at huki lalim tsunga, siam ani thunga tin zai thiam dang dang te pon hela hin sa kan che to fu ome kan mizo me cha zai thiam zinga kan chwal vor em em lerin dikhi khyang te da du e te pon moi takin lo sa to china tin zai pol lam te po bung kon branch wai me zai pol lam te pon thiam takin lo rem to china ni kha zani ra hela ro pi pa so zai sakhi kan ngai tha thunga nga amoi min lo ti pui ve nge po ka ringe len ka zuam lo la ro pi pa chaw

Len ka zuam lo ti la thiam ta karon satu kha le ro pui pa chuaw ani ami palam zai kan ngai thavelenga mi zo mi pa azai thiam em zingami ka than fo tu ro zingami e shla lem puya zai kan ngai thadona sik nun dai ri ti la sak phe hi chu at samasa ti aima in asatu phu tu te aima hiana sathiam zo ke moni so ti wong wong tonani a o a fia fa em ema tin a alung leng thalung leng a salung leng thiam em em boka tin kan mi zo ro hlu te jingami la lian moi pachuau la phe hi chu asamoi asathiam asachuak thei deuh berem o kati hialani chung tikhopa zai lung leng thiam eisla rem puya hi ani ya kan mizorama kan visual media lama kan utai kon lawni to chin ani kha kan shat to sa thoma ni se kan soilang vele shimshim ni sela atun tuma po hena hla hi du kan nga em me khopa athla lui lam deute po lor kan du viau na in athin lai kham tu ti hla asakhi kan ngai khachak deu boka tun tuma hen kan ron thang vele ani eichla lem puya thin lai kham tu ti lai lo ngai thang u

Ni na buai em em ani ti kan siat rualin atha thar te nain rong kham bek le se ti hi katun chum kan program mangyan kan request ve top ni sila tun chuma zai po hi singnun pal thiam har ti la ron sadona hela hi athuk amoya asatuina sathiama salungrun thiama pathian fakna la ang enge sanung kan ti chilang deuh khan mo hela po hi asamoi ani la ang taktur hi asa chuak ngoi ngoi ingkashia elizabeth zautin puizai kan ngai kha ang singnun palthia maharati laron sadonani.